Akashbani Impal, ngasi, ningtaw ka ba nabit? Ingagi tara mga nipan ba? Tanin, sa kabalising wa chamapan ni Fuga nipan, zon gitang kunmapan, inglis nga ni kuntaru. Hawji ay kipong mga makaita kibagaloy na na. Akashbani Impal, gikang lahat channel gihan ba tarong paring sandok ba hausari? Tarong sandok sa riba, medium wave meter sa ni putas megama kilohertz sa nipan maripunitoy. Tabiri basing bu taram na oksari.

Da sangai na chen na chong na shanari ba. Sirui da lili na pugai na lai shatam li ba. Ima nang gi ching sang sing da. Ayik kui yanda angan bada. Nong in ni yen kong tam li ba. Pum namak nang gi naral ni.

Matamis sa isindam lup ki kang bunasak pa isay sing adom na tabiri. Aroy buhay na sa isak pa sing sinasun na sakli tabano kurajam gimayagda. Lechel oy na pairak ki ay na asun sa iyo isay ni.

Asim Amarjit Singh Nasakpa, Ngairang Bam Sarachandra na sering bay sa si tawi kiba galoy na na. Tungan-tungan ba konjal da matami sa sing tahan jaba matang asidaloy jari. Adom na thawrum tawi riba si Akas Bani Infalgi Kangla Channel gi. Ayaw ki thawrum parim ni. Hauzik, ayaw ki pung tare tare. Sanduk sari. Konjal na som.

Madhangi, film gi isaida tabisi. Nakien tha na ngairi. Film asidigi kunjoi gi konjelda. Manichandra thoksum na sairingba marijitian kaidemna sairang bisei.

0: Amam mamalem bungalan biriba mangan punamak kimapu tu lebakan nagi wahangi paukum pinabiu ayesibu adhirat amadirala gita seng mamachara paukum pinabiu paukum pinabiu hai biu ai gya seng mai pa tak piu ai gya pok pima e kasok muni mapari ngasi sumomont nok laga paukum di pinabitre Aduh bukan nadi hangki gani, nak kipau kum pangdri pau hangki gani. Ima, gangge, ima nak su tuol bukan nagi mama masak tak piro kapa. Kayam kuira bano mama masak kangje daba macam, mui na puok puki mahi anje bengam dana thamu isi bun nung nang nalelal lai ba. Jagat sangsar jiwa kuding makki mama ama pau ibu sing lai. Aduh bu. Kari gino, tuol bukan naing onda di lat nabi ribasi bo. Ima gangge, kangen biru gawan nasaga siang bi ima do. Adirat, amadi rada, aigi pani, imani, hujik suma koi bu puja tauri. Tamu idadi, aigi ta siang bi para ima ra hangli. Tak biru gawa gangge, aigi siang bi ima do.
1: Karamna. Karam na mabu asirbat tau gani. Karam na tabat warabu wapam sing asik kang gani. Karigi nikli tamo. Karigi no pira ihauri ba mis na nang na. Samu kong thang gum la ba wakal na lum tharabam mamagi masak kang janing ba nang audu na tijari ba mahakpu uraga.
0: Kanalo, mangapokpi, kurum jari, mangapokpi ma, kari ma pamasida lakpagi, asuk kuirabasida ima, nangdi, wari nangle hai natai, noong mutasu karnai pamdale piradi. Dujjadhangi atyachad khangam dravi imavo kari vat labage sati

Nung siba nang ginagun sa angak pa ni. Nung sinung sina pongam de, nung siba masu hak na tamoy kan manli. Kang bide, nung si inggit amat taso, kanagi mateng bu law siba.

sagat sa rupa siya pumnamag na tayo narablabada kalai. Momonok lang ba simbalo tagi torok liba huse laba wahiduna pumnamag kipakum oiram labago.

이세 s 단 j 키 t 로인 k 나 b 안 g 안 l 프 n 데 n 라 tongan tongan ba firm de gila kwa sabay sa c h i n g l a n tok sabalo jere kudol tam sa kiba firm sing di ahan ba oina kudol tam sa kiba isay da form firm sida apawa madi bidaran ani punna sakmin na ba bimol pibar na sa iring ba kudol tam sa kiba firm sing di ahan ba oina kudol tam sa kiba isay da form firm sida apawa madi bidaran ani punna sakmin na ba bimol pibong na sa iring ba apawa masamak na sa irang ba isay ani suba isay bema bema firm sida utama madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konzel da bi ba phulo na sa iring ba apawa madi sori chanjam ani ki apun ba konz

nu lokan the lungthau dim ka mai kane kaneu kang kore makian makhen atam pa melu agas bani imphal tau ting jin dong khompo ministry kai mi thei laina asai khuntho kabui metalam tampa mai midak ringa lo the talam ki loba megwai se ka thoma ngai sap dikho.

0: aray thumna hun khawi bang prime minister kui re narendra modi na khami man ke pat chan pau hi nganangrom sa man ke pat hi kala chok mi da pa mi da khlai harvest ripung tangkol section all india radio ana chaw mi da khlai ne nganangrom sa
1: aya janwi tarikh mugatishya 2026 india we prime minister narendra modi na awi ukunu muchan pau man ki baat akum shagatuma da banga india uru chuna cycle lang spoon imaram tuena ina kra chokla ga family legishe original being namaskar man ki baat wi manga ina ina tum cycle le sambang lu shit ke jwe fang aina ili ring pa hang faim lem na kum 2026 hi tang khai kup sangai ran kala thui khai ka chang thuru hi arong li man ki pat ni tum wi ngale hi na re ka sanga pong li kya ka manga ku he re ka chwa pong li ka chung kha ngasan ngrum hai ran kala ngale yu re ka sanga pong li ngasan ngrum da i tum ka tong wi ning yang kung kala ka pen ng sa da le a jaon chang kolkata li ina navy wi mar mai na yawaya chili ins dunagiri ins san shodak kala ins agri indian navy li khusangai ra design when how pok the same shock ka kup ana tang da india kala da na same shock na so no being le in aviation sector dil dan jun chang mang le la mang atra ka khuyara c295 aircraft he made in india na C-295 na awi medium flight la kui haira kala India li hitha aircraft hi hangmati samsho haira. Ina MSME aerospace sectors kala orpum lang chungka shok na sector admanir bar barat hui ningrin ungshung sa gama dalai. Achiv kachang li DRDO na long range land attack cruise missile la maya lagani test fire saira kala hiwi missile hi la India li samshok na. So now being West Asia li rise han laga pum dak le how good da na thum li hang chun khang ai aga kni le le chia arun sina tam shika wi wa mo lo flo kla West Asia wa pum ning li ya wa ka wai khang ran la msa flo ka ji hi hang ai chi wi tung li lui kho na bing li ka sham an tang da chemicals machine lo kla lo ing le chi mas msa sham lo chemicals sik chin wi mo li organic fertilizers shin laga lui valo hang ta khle yili mi chung khna khui sang ta organic sa thistrai ina itumui pasale apong chung khai nang chona khamta ka na na na noi kari shin da ot watching da khle ji ka sa pa na tang da public transport pa shi jin laga chalu chita ka thaw lam shman ra masila thame aur ka la paisa ana tang da la khri khush aur ra so now being government we aina now we van kanaga pai aka hobok mi her chia pradhan mantri suraksha bima yojana na kala nanda kumkhri lupa mukama misang laga government we aina lupa lakhani aina tangdui accidental insurance bang pai ra achara shung da micro hampa thi shatna yu scheme hili sangai ra here ning ra cha da pradhan mantri jivan bima yojana na shinkura ka wi insurance lupa lak khnien tang da mira ka la hi wi insurance shangli ki china kum gri lupa shamti thuma da thuk mang hi wi scheme hi lila mi crore mug da shini lang da na sangai ra hi wi scheme khni hi wen na shinkura lak tha da ka na ka khna sumang da bulap an lupa crore thing mug da khni yaw mi kai na so now being in adam ka chi da kaang tha da those who play blossom kachya khangrao bing china awan ta da tam laga wanna aching le le kni tot na khangrao le ning sang chi chung ko sikat hai ra khre ba tam chi ya na na tam yeng ka arwon a sport chi ot pam a ka na sa thui ga ina kni tot li kag dom ka chi hi la ina me ya khanga ya pom khni nagaland li thekhu ya chi ya khre li nagaland baby lik hina itum na shakre liwa kika makhaning nao shnao bingwi khangarim nada kwi lera ka hi kdom ila ka hai ozang agana kiwang kle che ka national bing jingum phanga wen ha pok laga jingum thada ka nyen thang do alung li khle khangre ning sang bing li ngriyo khang sak na li national bing chi talent kala speed mathang sak ta now the raka ka tam li professional ka ng satwi ka ina hiwing ngriyo khang gan hi ara jingum thum ka hera akpa na naglen wi naglen women futsal league hina futsal jaka kathar twing salapai ka shim ka akwa alung le khangre football la timak le mi phang sang na kala football ground chiva khangcha football ground chili thong mai khara eta sa de khangre ola thang mai khara chili lang de skill line and technique sak shok le la tactician da kar sana lege shir chu no bing meglaw ki awi muya kala scenery kam ta wi bang amin sala kai state akna kala chili lam wi da apam chi wi mi bing wi na han ga te shi pa sami ge te ge cha wi shim ni pam ta ya apam chi li ya wa da tam ka sang ka kai sal la ning li mong lai ra la na ka me glan li te ma te la kai akha na tum li man ki ba du ma ai na pheng rum ngai ya chi ya me gra wi ang yung wi thong hi ka hang hi angyung shatkui leka ka sem thong ka chi mning na ka ringdak le thing rong wi angyung aina sem ka khui na rubber thing rong wi angyung hina sang khangai sang shok ka chi atam le sem ka khui thong na hi atam ka sang ka sanga ka chi va itum re wa na sa khangai pak chi thir wa la ga sem ba khang sak na hi kasem le atam sang kha ka jang mang maning la malung khnim kala thing na ra hali lum shan le shi the ai na kran na megla we root bridge chang yong wi thong hi unesco world heritage site network le sang kai na hi ta thong hi apam kai gli van na tot ra pe kai le ya kala shan khing atam li hi ta thong hi megla li sha kam ku le de le ya hi ta thong hi ning salak aina ing san khami wang aina cha hon chang me gla wi heli war pat mya sri award la san bang kaina an na hi ta thong ing san li awi mi rin wi chung hom pha lang da chang da ing san mi kaina na tun na kali kha me gla li wa kha hi o pom hi mu shu la yang kui khwai sa lu mu so no bing le a kha wi pang shap hi ing le ju mi bing li kaina apong ge teo aina salala ka aina salala ite mutonga shukui tam kui kwa akava le shona akai na ka tom morok laga ot ka sa chitran mai khaya ka chi hiwa munga pat lak mana atam ge da il ili na thum ya pom chili hita ta shuk ta kle o chol bing ili hangra lo laga ma mlai gi chi akana tar ge chi hi apom aya vaina mashman khwai sa sa ge zing mor da kro chi mangli mangrai sa teo da rola la chung da rola la tarim tha da kui kui sa nao da wi monkey bat li ma sam pam rung la ka ane tang da ma shor da pam lu ka la ku la ka ma hai ng sa sa rinu ning shi hai ra namaskar
0: itum na aju wi pao ka la prime minister kwe re narendra moti wi uklong wi chan pao man ke pat khangara sam pang hai ra arwe la ngana lu shit sa kakhani ala sa da ar phaning me kala ngasa dau ping na kasa khawau kho na gaji bari shila hi soya phi mercy chuimila rosi tamichon sonimla somaya nithar athum na ngana gai to pokhrana chomili ngana ngrum sa

Kanawa lasa de ngaveng me rimai galang sa nao bingda kasa, atam da kangarai mabai. Lahi ukrur hamle kongweena, ching ching awar nao leya chui Valentina Colin Tempting So Somilan ngayin bum mungre kalam honlon atum da. Nganai da pokhrana chomili nganangurum sa.

khoyum laigum saklot pa nongthang magum chekmang ba nuja pukning kai hoba thamoi aduk tanik pa mi gi macha nungsi ba nungsiba haina bu kou ke ko khudol ge ni subada leijari arambam jamuna gi naitom khonjel dagi kon sabai bu songna sereng ba amadi aribam syam sarmana serang ba lokachari ba film saphabi isai khudol tamjari taminarisi.

0: Paglabay ipaksi. Lando na lagliba na hakbo. Kanano. Kakalako. Waram lagani pari. Law. Imasin katbige. Law. Yam na sokthana uri. Si. Imagi tampaksi da. Wathaw pari. Pari. Nanggi singlaw ubada. Nang buit hanung da konzabada. Ay gitamoy ase. Kaya ad inglaba pari.
1: Sakang dabe. Balem na hakpu kanano. Ay nalang thorak liba ipak asigi koloy mingle na kari kaubagene. Nasa hirasan rada takpiyune palem.
0: Pari, ay di, puwirey may tayloy ma namani.
1: Palem.
0: Ipaksina, thawgay yam laba, thawdang tanathal laba, punsigi ipakli. Ima na layram liba itat asina, ning tambagi tumnapham nine pari.
1: Ning tambagi tumnapham.
0: Imagi pari hera sandra. Nang na imagi nakta lakpabu, karimaram laybagino hayune imada.
1: Nung sibi maitay lay may ima. Hawjikti poyray aygi maitraba kuntak lan sire. Yek na ba awagi miyot minayda hay na hum na kangre. Ima, sana tangbal tabu miho ba? May tay ningtaw masasing matwai po doon na lanje na kre. Nasa hirasan ragi tawdang karino amuk tadi takpiyune pale.
0: Imagi pari, pumna magtudagi helibi. Palim na madi kanano khang labara.
1: Napari di khang jadedo palim takpiyune na sada.
0: Atay ima aray bani. Pumna magtagi helibi di. Pumna pamlamdam na maay ni. Aigi ithanung da nanggi khoyri lishang phung kibanatra.
1: Palim.
0: Nayum khambi may sakli khambi may kalarone pari.
1: Ibudau pakhang bagi angang bo pambal tabu mang datam. Thawai na pon tha oiduna yek na ba awagi igi liklam pasagedo. Irai pak po amuk hanamikha thahan zaroi wasak sarido nasana.
0: Pari, wasak ado ngak pangambo oizero ko imagi pari.
1: Pale. Ima. Ima. Ima! Ima! Oh! Ay, imang oiram laba. Ay, di tumtharu ramale dana. Ahing asiso, isig hulagle.